0: makinangaw. Sining-sining dusun tangalumbis.
1: Kapal makinangaw. Siam na pa dumapat titik turu meka.
2: Tapos makinangaw, sining-sining pangalis sa kinangaw.

0: Manikiano, tadaw ka ng Mantad Jambo Siam, gisa may jamba pa rin sa Koswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopyo kabun meno kyo. Bahay na ako rin makopyo ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bahay na po.
1: Iyeng na kopyo. O saan ang muna ko ngayon tawan na bahay na kyo?
2: Oh, iyeng na kopyo. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
1: O tapat kopyo. Oh, iyeng sila. Uy. Harap pagawatan ko, pyo ko rugyat. Mingilo, di ko ngayon tawan hindi. Da, alikat sila.
2: Is, no, makasusain tayo na po di handphone, boy.
1: Iyo, susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko so, na kayo lang. Kunada, malas ko so, na mangin tong engine lang.
2: Hindi, malas. Oh, malas na po. Magkinawa na po radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
1: Taig ya.
2: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang oh. Mamaya kaninga WFM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Abay na timan ko pula mo sa tirputan ko ngayong ayatawan man to katadaw bay na. Apadam doa tulan ka Siam taong 2002 na padamanam pinalabos man tan hitid ako upisan. Mangingintong taon Malaysia man to kitida patuwatas panong kayo ng sakit. Matagitid watas at kiningaw kasoban bay na amnagi kasoban bay na maningkarod may paitongos isa duwo na kayo nan. Kanang sadapan maningkarod may paitongos sa gumuki na yanan. Ang katatuwang rumasa misa duo na kainan. Lina sobas ang awas tulong na badam taludar dya Celsius. Lina sobas asirba duong na badam taludar dya Celsius. Nabawan ka soban bay na amnegi sa sadapan. Meninggarod niya paitongos isa duo na kainan. Panang katatuwang rumasa misa duo na kainan. Lina sobas ang awas tulong na badam taludar dya Celsius. Lina sobas asirba duong na badam lima dar dya Celsius. Tamunan ka soban bay na amnegi sa sadapan. Meninggarod niya paitongos isa duo na kainan. Ang katatuwang rumasami sa duon na kainan. Lina sobas ang awas, talo na badam talo darja Celsius. Lina sobas asiriba, duon na badam talo darja Celsius. Tainam, kasaban bay na. Meninggarod may paitongos, agumu kinainan kaya. Padang sa dapan, meninggarod may paitongos, isa duon na kainan. Lina sobas ang awas, talo na badam apat darja Celsius. Lina sobas asiriba, duon na badam talo darja Celsius. Hingga na piyaruputan ko ngayong yadawan mga takatidaw bay na. Kapadam doa tulan ka Siam taon 2002 na padamanang pinalabos man tatitid ko pisan mangingintong taon Malaysia man sakit na patuatas panong kayo ng sakit. Kalansan na kanon ko pa ilanam na ikapasarhan. Kung sigaw to kakalko doon may paydahit ida radio Kenya FM.

0: Yang kata pihak sining, dua sining kia, Zeki dan Zekri, mandat tupusno, pagulidin ako rong utakot sining mata desiam na Simeon Semel. Tupusku ka. Nagoy tatan, manit hi, jam ka siyam, duho na padam siyam, minit kasabat. San pago ka pihak sinangan kasabon, kumadi ko di katatano at ikaslimbahan, baras dusun kina FM. So ay ka, mila ko dagit makinangaw maya da radio kya, maya di ti frequency siyam na padam apatitik turmigas. Kung sigo na kumadi ko di makinangaw dahay, may aditit RTM click. Kung sigo, kumadi ka David Thomas. David Thomas to nakasaga. Kaya ka nakano. At makinangaw dahay, may adit RTM click. Yeah? Pahingkukura o kaludludan dat makinangaw may adit RTM click. Kasi atay no. May ko dito dukay. Kaya begini saja, tidak jauh kasi ya. Open it in jam ko siyam. Talo na 5 minutes ka 7.
1: Kopaylaan gatang dogata. Kopaylaan gatang dogata.
0: Aman ko pala mo sa tigatang nagatamon takatanaw bay na padam 2 tulan ka siyam taon 2002 na padam anam pinalabus man ta ditid ka tinanan pamarunan gata Sabah tay ka LIJS. Matang diti pulot tayo ka susugata kikatang da 12 ringgit siyam na patusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikatang da 5 ringgit apatabadam isa tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikatang da 4 ringgit 5 na padam 5 tusin sa kilogram. Kantalan grade kaysa kikatang da 5 ringgit apatabadam 5 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kikatang da 4 ringgit 2 na padam siyam tusin sa kilogram. Amgata si karap kigatang data sa ringgit 2 na padang 8 tusin sa kilogram. So ito kago tabi naik ya. So ito kago matakdi tipulo teka susugata kigatang data 8 ringgit siyam na pad tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang data 5 ringgit 4 na padang 1 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang data 4 ringgit 5 na padang 5 tusin sa kilogram. Agatang antalan grade kaysa kikatang dat 5 ringgit apadam 5 tusin sa kilogram. Antalan grade ka 2 kikatang dat 4 ringgit 2 apadam siyam tusin sa kilogram. Amgata si karap kikatang dat 1 ringgit 2 apadam 8 tusin sa kilogram. Engkara kapiya katang nagataman takatanaw pa ina kapiya handa titi apadam 2 tulan ka siyam taon 2002 apadam 6 pinalabos mata titid ka tinanan pamurunan kata Sabah tay ka LIJS. Alansan na kanod kapailan ang nagigapasarhan ang posika to kakalkodat miya paidahi hiti da radio Kenya FM. Magino kago sining kaya tumilambos sining mata di Freddie Hampton barakatay piginawan niya sutan kago sining mata di Alicia Pogin mamuhabo ang nagijimi palikat kada sonsalo piginawaan Kenya FM kuhoy aramay ba.

0: na jo kuyi Raymond Majuma antas siguran ke selimbahan baros busun peningau FM siukum ramai boh.
1: Apa sen naramit ko man tadi Gigi. Senang sopan ko mah dia DJ Oboy kan siya. Senang ni ko mendika Gigi. Ako ora ka barno Oboy ka. Oh, asa nang iti alidas ta mo ditik ya. Manganu ko siwatan mamasan ko mah din sanan magkikinangaw. Alansan alidas ta ririma am kasarita ko muna ko dong. Diti Radio Kine FM Oboy kan siya. No, kapiya. May da pasangal sinding di tango senang na kia ka. Oh, ang mga senang nga. Witi sinding iti kia. Ay, mangura-kura. Masika mga dika DJ Oboy. Kasi ang sika ni kumadika Hajiji. Anaman-aman di kayo dat paparlan karajag ya. Armato at nagalagatan na timpu-timpu diti kia. Karajag kampung kia. Kaya kahar nag-iapain ka radya dit ano ka no suti kya. Kapisinangan na paparan ka radya, paparalan ka radya kya. Madi ko di mamumutong dagata kya. Tabayin na paginawa kya. May na kayo, may na kayo na papiyo akantaran na kayo. Piyawita wit muli kya. Kaya kita nga kapingan na piyawita wit muli kya. Pakinangaw ko na baras ko kya tabi na yun. Ay matigaw doon ito malahing iti mimbaras kya. Mengor pa nga, lansan dadat. Kapanaw karaja toko terima, miyagal ginaw di payukab, miyapay pamusarahan di payukab nagi, alidas sa pamusarahan, alidas tinan kya. Kumaydi ko di tarato primarimanan, arulatinan tay ka it mga kanatubat kya. Manda ko yung tunod ako turan ng mga kanatubat. Akan kadua, kanapang duman na apat kya. Tanodan na para sa doktor kya. May na ko tao sining kya, kakal auto manup. Sining di tepi nai aben. Sultan kagus sining man tadi pinginawan kita Abdul Wahab. Nagi Clarita Joseph. Insa duno man tad ho. Kini FM ko hoy aramay bo. Inom ko pagupi tepi nai. Ti imano kupi kya na manam da kayo dat makinangoda. Manam da masinding kau. Kumampat iti sinding na manam di kayo dat manginom da kupi. Mila ko nagpapatad pasan, may dito WhatsApp kina FM ay sa siyam, limang lusiyam, anong walo, anong walo.

Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimbahan, baras dusun. FPM kaningaw, buhoy aramay bo.

kau googling mah tadi temu ke ya. Tada banyak tada okonam harap kita temuan iti kainan anda apin-apin ke ya. Di dua tas tokor apin-apin harap kita temuan ke ya. Nangawian kau na wagas, nangawian kau na sadak ya. Kina tuan teka nangasabut na saripal na kayo ke ya. Teka nangawian kau na tusi teka ngamis-ngamis darah pawon. Mila ko rimika titi dua tas tokor apin-apin kaya harap ito temuan. Mag-iswaya man dia lapetaran na kaya. Harus ada osin, harus ada terahat, harus ada bawang kaya. Harus nagi bosaw kaya, harap pangi. Harap tengo rasuk-rasuk kaya. Harap rasuk di tapagan, harap rasuk di mampu milik tapi naik. Hari lagi pataranan di tengah barang dapur, tinggal ke tengah piring, tengah sudut, ya, tengah mangkuk-mangkuk, ya. Saya ke harna ke pagi kita nan, ya. Segera dah terminum kau, makan kau matut tengah sutu-sutu, teka tengah kui guring. Kui ginuring, ngaharan lagi pataranan hilang, ya. Kupi-kupi, ngaharan lagi, ya. Magi sesuai itu binai. Iti not kay mayan na datan nat kinayanan kya. Ang aparo ngay datan na bangsa kya. Datan na tulon panang hitid kayanan sakit. Lalabi pa hitid kaninga o tambunan kya. Itanam, hitid suk, nabawan. Hitid ranaw nagi kya ang aparo ngay tulon hitid kya. Mamumutong ngay kya. Manananam datang rapawan. Mananam tanga paray kya. Aot-aot tagalat ng mga ipamali-mali do wagas niya. Mga nikin taon dat mananam da paray, tunong takaw. Haran gimangkot, induwasan taon kaya, tayka intalusan taon mananam. So ay ka itakanan sandari. Kauhup na gidat mamuruhang kagod ka non-one, kau sinusinan takaw kaya. Pamalit ang kasukup-sukupan. Teka belanja dat menegit tulan kya. Pembayar dat tengah kereta kya. Pembayar dat tengah bil-bil elektrik. Generis elektrik teka bil-bil dat waik kya. Waik teburisi. Belanja negit tengah tanganak tapi nai. Belanja tengah tangan di dapur. Iti na datan datulun tapi nai. Nga parungai kya. Nga miss ngaya turas kya datan datulun. Ang misturas, ang atarnang ngay kababarasan kaya. Kailan ni datan na tulong to nandam uhatan nga ko o sikap na sumimbar kaya. Ay sa ipawurados kaya. Kaswaban ba na? Sinang dadat ngingis ka o papahara kong ngingis dat babas amis kaswaban ba na kaya? May dat amis na ngingis na ko pingampus gisam sa sadapan. Nga pawurados ko na pagkasaban tabi na nga pawurados nagi sa masasadapan kaya masidat manta ko umpaya manta dat sa manta da kasaban kaya masik kasaban na mapapahara ko ngis masik kasaban papara kanta ka no kaya masik kasaban papahara ko dat ngingis di babas amis kaya pagulod tumuwag kaya ipain luwi paid tilam paid luwi paid ta depan kya sarahan takawit nantakan di kanihab nung hara nakasala sarahan tao nantakan kanihab nung hara it akatampuy rak kya tay kahara nagi at kalungoy ginawa nga kadat ako sarah i kalungoy ginawa kya am kadat ako na ikago sarah it karola ginawa. Sarahan tako na pa nga it kinalantayan. Kinalantayan tako di kanihab. Oh, napangah ko ng mga ngaliom. Napangah ko ng mga ampas-ngampas kagya. Napangah ko ng mga sok ka. Napangah ko ng mananam-nanam kanihabom. No, pwede ka gumayin ng bayna kagya. Oh, bayna na pa nga pa. Kadada ko'y walay. Makinaw ko radio kagya. Tabi na'y. Teka, haramato susuya. Mga na ko'y susuya kagya. Haramato tango kasip-kasip da kayo, teka itang lawak ya. Nanda kayo pimpiga, tabinay ngayon da kayo susuya, tabinay. Natao harasulong ya.
Tega pinatan ko bubu tega Bangkala di kasuaben kasuaben di daten oke okay, itu sarap po tega ikan ihab main tantan dan liu dan kaya tapi nai ko pay nanti atau ko ay lanem ako pia menantu at kay woya woyan dat tawan datin po pay nanti ya sama nu rumah sam sama nu magadaw tega gindan kab marumi katat lumpadang ya. Oh, makin waktu pesining tapi nai sining mata di John Francis. Pinapatan di Jacob Gosibin kakal aku penggirot so tanggo sining matin esa subin haritan dat piginawan di Talumis.

0: Aduh, gampus nak kepiati. Ah, tunggu dulu tadi mantap pedit kesedopo. Kena gede kok sumapo. Pasal lo guna lawai ke semua ngoh di talun-alun. Baham semua dia anak ama IC surat beranak sijil-sijil nungai darapion awiton.
1: Angga ngayon takawin na.
0: Eh, mandali toko. Intangay pagi lawai ga di talun-alun. Aralong no. Ano taliban lang tino.
1: Inga, pano panuhuan mo daliw?
0: Panuhuan dat nuno, andas no daom. Koy lo yulod, koy nang toko ngawi dit aliudan. Sikapay, mandali toko. Ito ngay lat babarangay do di.
1: Ina ilot icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilot icebox. Kanaw, kanaw, mandali toko.

0: kapisanan kasaban kapi salawat tako kago hitid ababayan kanaw min panaw hidango bayna diti hiti akuid kampung Rompon Tambunan miampay sungulon tambalot asunang dat mitutun tako pa disyente
1: napang hai Johannes Kindan mantan siti kampung Rompon Tambunan.
0: Alalag ka nagpengyan hiti?
1: Early dumamati aman. Lebih kurang 60 tahun na matudit.
0: Anam na ba ton na pengyan hiti kya? Orang-orang ko kailangan mamain na tuunian. Tay ka mga dituunian di dan gulo-gulo. Noot kailan nung mga dituunian di timanta di gulo pa?
1: Bumukasari at ilan ko di aman. Iti na nasampatan nung ibong kao nga wi kami turali ka di malingling nga ingga na di kay turali bahay na ba it nugay ko yan diri sin katagong di tangkungan ka di tangkungan ka na kay bari it magal na tagong
0: manta di taon mo kapag kailang mga dito ano yan
1: lebih kurang lilid akan teri umur-umur ko na pangabalasan taon nagi
0: belasan tahun lagi. Isayat mina menunduk dia mau nituunian di teman tadi gulu pak.
1: Iri nenek melengku sendiri di tapaku tabangan ku kawagun mina nuduk aku dari sarut tiga kerang mau dia lemingunya sanang diri itu nuri itu miru.
0: Kailakai maman saya dat tuunian.
1: Kailai dati mulok-mulok po, animot po kagod na rin nga. Una di bena, di nuri gagaran na tunturo di manadidit. Kodi sa dila, sa patan.
0: Ibong kao ka, nga, kaila ka nagikis?
1: Ilan nga, very moment sa hindi.
0: Ami tangkungan nga, iki?
1: Tangkungan. Nga, magamagat pa tangkungan to sumbarang, dasuditan na po it. Paring nga, jadi na rin do.
0: Makita ko, datagongan kita ti Bainag ti Tupinay. Haraot isa at sumpatan. Ika sendiri at minaman sa iti?
1: Awid di malad. Na ikaw di yung masila at kaningaw ti diaman. Karap tangan sila at tamograw niri di. Sila na binalian ko. Ilan na ako pwede gulo. Pangaw na di. Kakuod man na di bayna. Mali nga gaya.
0: Hara at ang anak nung kailan mangunid sampatan?
1: Ay, hingga na, aman, hingga na kailan.
0: Ako po, naturunan. Mami lang matod, makinangod, pipira at sinding, tayo ka tunian na sampatan? Ba, maigi ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, ma, dan gulo-gulo, tayo ka, ipain kukura.
1: Mimang nang gulo-gulo
0: dito. Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian, pangangambit dito. Oh, nang gulo-gulo
0: dito. Oh, ba, bye na gya.

Ya pak, akan saya datang noro, kan saya angakan dah tangan noro. Amkan saya anti ngai seramoyon. Kosong apa rajam kasar datang noro, aring otak ahon upa mahunan. Amra ino patutuno ko pira muyul lo hono katara oro hitu yo hino opera mro hari bulan sila kasiam ruang aribu rong opera monom. Yo hino lo hono susu gata balung aringgit siam ngopor ngausin sa kilogram gata kapingan grade kasa limo ngaringgit apat nga opor am sa ngausin sa kilogram gata kapingan grade karuo apat ngaringgit limo nga opor am limo ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa limo ngaringgit opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo apat nga ringgit ruo ngopor am siam ngosim sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit ruo ngopor am balu ngosin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ampa kakarayus takapo ang kiningo rarimbay pansuayan pralankan sayan Rimbay Ri Albert Obot am sumunuhino baho Rimbay Ri Marlin Melanie Marcellus Milo Malilianan ko. Rayu sakayara mora kasalulaan rahu namurut bagaimana takau monsoy.

Ia pahakakan reno pasuku aku peyo kinavalu nukawanan ra oroh itu Intromet Malaysia. Mabalo kawanan na limong nukeningaw sa lora susuap ikan ang ulo, may ang ulo anong palakra kula-kula ito kan londom ang ulo rah kula-kula ito. Lasun oraw rumah param talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dalibong no nabawan sa lora susuap ikan ang ulo, may ang ulo anong palakra kula-kula ito kan londom ang ulo rah kula-kula ito. Lasun oraw rumah param limo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dalibong nusuk, solora susuaw ikan ang ulo, may ang ulo anong palakra kula-kula intok, amlondom ang ulo ra kula-kula intok. Lasun oro ruang opor am talu suku talu nga opor amro darja Celsius. Kosong dalibong natambunan, solora susuaw ikan ang ulo, may ang ulo anong palakra kula-kula intok, amlondom ang ulo ra kula-kula intok. Lasun oraw ruang opor am talu suku talu nga opor am talu darja Celsius. Kosong dalibong nu tenom solora susuap ikan ang ulo, may ang ulo anong palakra kula-kula intok amlondom ang ulo rah kula-kula intok. Lasun oraw ruang opor am talu suku talu nga opor am apat darja Celsius. Hinong pinatutun ko ramayon, babal nukawanan ra oro hitu, intara kopisan meteorology, Malaysia.

Pansayan am alung sur rabalitan kalau pelansanon ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot am sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

0: Anso! Oh, Anso!
1: Oy, lingkong kuwe no, kulo lingkong!
0: Yo, tantanaw mo!
1: Onsoy!
0: Kinabo ito, kalo nakapaguma. Yo, Anso! Rorongo, ku mokondo miniwago ito kaday mayang. Pait palian, salarong, ambiat.
1: Oho! Wala, tapi hinong alingkong, sino pa valin ko to vaya? Analiro ra sakot raun hiya turo nga rapahunto.
0: Hey, oko ti Anso, tatango ay kurojo mo to. Ibok no, mo ito akan galing. Belanjain ko ko.
1: Uy, belanjain mo ki?
0: Yo.
1: Ah, ay tilun ako sa loray. Wah, mako-mako lah.
0: Ba. Oko ti Anso, amun makibalanja, malibok kali ya. Hey, ba, ibok no, giyo karita no.
1: Yo. Kamu. Lingkong.
0: Yo.
1: Aka suku to panapo, anapao panapo rondo, habis belanjain mo kan. Akanan ko ramai.
0: Ba, kondo kapakanan gini Anso. Maka utaka.
1: Ba, mako.
0: Yo, so, mo kondo ka talungatus.
1: Talungatus?
0: Iyo ka.
1: Kulo, antakon mo ha. Kaya ka malanja?
0: Abot.
1: Oh.
0: Amon mo kondo traffic yuk tikulan.
1: Iyo kwa, naliran ko. Kasi. No.
0: Abot tinayo, kampi ng takaw, pat mo pokar karita. So, bah. Naitilan ako no. Ong itakaw kaday mayang.
1: Yo, makaw!
0: So, tengahin mo to.
1: Uy, pangalira kuliah mo. Lingkong! Kamu, mami paling seru.
0: Oi,
1: belanja ke panginum, kamu.
0: Oh, Anso.
2: Sampikit. Oh, Mayang. Kamu munso pagi asyau. Aswang karaja tuam

Rimbai kalau sama ipain. Ari ngomuyun datukir oro ka onom rejam kasa talunga opor ngam minit dah tangan oro suku rejam karuo ra kamayon.

Ampakang rayos tagapo ang kini ora rimbay koson ko sumuko rimbay ri Susanna Bouncing. Am sumunod hinabaho rimbay namang kabulan rimbay ri naulin kawading am rimbay intori city tarima noyo salamku.

Inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabaloon soy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra mambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabaloon soy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga o mawalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no pelancongan kono hino hili itaka bahu apain talang ra kolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras wai kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau ningkoto ra dalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Yun Mayara Mora Radio Kininga FM ang painkuanangan po yun ang itarabilin Mayara Facebook ang WhatsApp may ang pagkakarino jam karo limo nga opor amsa nga minit ramay ang nakasukutakan na raka paparano kasalulan rahu numero da oro hito ang makiasiaw no sinolay rahu ikaonsoy naringo mo yun intarako. Sumunod itu rangan-intakan-urangan angkaraja di J-Hex ralam kasalulan rahunu Melayu santai petang am harmonika amrais takapang kini ngorarimba hingga kurion dimbairi Liza Musa am paparin nurimba intorijen Mira Sukimin man maka pantuk ka tapo am hini akin terakau DJ Zah Salam Malaysia Madani paling kewenangan